Asida e ba mi dali khodi ba vogo sia sache bo nya vie ne ma sa otosi.

po wila ni wa le do ko sa we dio ti ten do o me to no le ko me we me do wi we ho we wa le akai ye ho me te ata bota to e tele na do me ne le me o ti awa no ku cho ana gonu no yon fo via jo nu pe bo kwe holi ma huzu sa

Wilibon hu ati to e dite ewe wiwe dok me to yonu kakwe na kruno tilo. Ndeyo do suna si da to. Wilibon hu ati to e dite ewe wiwe dok me to yonu kakwe na kruno tilo. Ndo yonu kakwe na kruno lo. Yonu kakwe nu kulinga to chigin. Lubeto atam tamlo me. Amono kakadi metu menemi, lubudi eba osin go do tombo dalo.

Beton sin akpawe so jawe bunaye azan we ropo go sunza mi mi dioton na do monte do flin me ma so do fi bob male e yon hoto jamaike mon koton bo jime kai han sino mi to koton buna ho yo volu yon ho beta mon koton ne wa ikade gun be kuma di fi aji ofo fani kan mi kan ho bi bedo horu akpa mon koton horu mi ho de vole buna jango do noel in koton sia Razak Musa, your Morahoji don, me do, Welokabe, do Puropo, me tole, link or hota make boy, dono mira mejere, yon a guru ji, me tole dion, ye medo, wekule, ye wuzupanuko, e yon hubeta, abijan, to hotonle, do togo, lo medon, u eni, a yulisia for do ho. Gonu e inke geton jiwa e in mon koton khotore do propone e we so mi do menu e yon hobeta abijan to khoton le boye me yonu abijan to khoton le de le pe ulu bodo do po do menu benenvi yonu vu mon koton le e do kwe kole menat do jale romen gantonu e we ingeton do e o don kamesien ni desu pende me jere na dozun bona se do do men mon koton e dami lo juni do a fotonu un beneto khotion e tanta do gonu mon koton me bonayi e yin polo esi toro nu kon me don si azan atan go wa yazan kwaton nu kun ego zosun ere nu kon jawe ne me benasi hoi ho e yin gbe atan bi bo yonu mi tole e do kwe kole e na si hui a gba won won alo ayun mi mon koton si afodo ko si temeyan bere to ko asatan e na yi ji aga do ayi mon koton pe chobunu kan e mo e na si hu bai de so do gonu se hono me bona ni mo koton koto ena tin gbe do azan fotongo sunsan eme mi dioton dano mira mejele jo e odo jijawa pepe do bini kumaji fitra la koton fio esun kuki makwi azan gagbe e mi do budo wa ine ipo do a hosan utu petan po jeja do koton uon ye me yin me nevi sunu be nevi yonu bodo hade di me koton uon uwe ton biera gado togwa me ho ewa bajuna yi pepe do a ye tonji bo neka na wakme bo togwa me ho ena itobo inu sin do koton ufia jio bipra jo mi ho kanton lobo kan ho biyo me nous conga pour nous prendre kundo nous y est dodo mon coton si à parfois do tout mon langue wasa coton ton e bedwa igbenu hokan be mitole sabi oru gani ewe coton ay da mejere endo na mole mejere coton to ron bition e ni singota mitole e do hun lo nu voel bu do plok plome zaho e do singota mon coton le me e kura zaro apa mon coton ko ali mitole jio fi e ni o sablu le le yo e kuro bi be pepe bo fi gbanile ekuro sunsun e bo fi aisun won e na sato ile yo ekuro ali mo koton le lewe de wale ji da le mi kana bi yo ye me me buru koton si to ho nko an bi da mejire e yin to vi to si san fo gora pe yo e na se ku dire to besun ko so e kon do e yin sin kota mo koton le me yo e na de wa lo gble gble mo koton si wa lo me bi tegbe tegbe de ji do zame kezi yo to pala kwaza koton ton e do kanton ho e bo koton mo e na se hu ba kunu do poropo bene sunu binevi yon latan biyo edo kato kwe leji so e jawe bonayi azan wedo pogo sunza meme dioton keza mokoton enonze dote bonofli mema sado fi bob male jamaiken vi mokoton neon bo e yin yovoru yon koto regi awe e yo enon ho lumono si ho do ho bonoklonu beyo bi bo ye me ka ye me bono ho yovoru yon koto mokoton lumine kumaji fi bi prajo mi ho kanton bo kan ho biyo dopo fo fanik be yik benu mi dome jiri endo yowo nu yon ho gbeta mon koton alo yowo yon ho to mon koton e asan hwe hwe rege mon koton do bini kumanyi fiyo do le mi kpome se duwa do yime yim aziza do tanano bono horu mon koton leo wanyi bi pli pli pli nombo do nongpo lobo to wazo yeko peti ro itenti yo do le nongpo lobo to jihan lobo se bini to koso ji do e yi yo voni yon ko to mon koton sin akpako yo do le yeko peti bonu eno yi mwumoto do le mina biyo do po ye me aziza bono ko lege boka yi bine viji jilere me jile e na si hu nongpo lobo na tu edele bona si hu nongpo bona to jihan do po ba yi nukon yo e na tin yin do itenti yo e ni ba anu mon koton dantame loka plan nuto lobo jihan dagwe lobo nu ha mon koton e na bote
blo kwe titi kwe gbaon bonu e kazi yo nungye ide me vivu fitiklik baba na wazi bo yin kukotoy ena si homo

0: mine si kouton.
1: Mwe djado toye, si gaho, do bip radio di.
2: Mentire mi kuto zan, bo kuto kan ho kwa edo bip radio di. Hotel mine heji numiyo, nekana wakben, bo sin pamen, do kwaton do di. Erja wenu waton, enayi, vivo nwa di yo. Bip radio mi ho kanton, bo kan ho biyo, sabi oru, gani, eyi, do po, do tukuna basa, kwaton ton, beto, bajebe numi. Eyon ko gweta yonu mi ton le ton Amazon le khodam dine yona koroji yidele dion dokure poene ewe to de menu eyon ko gweta Abidjan ton be khonu am koton do togo lome don to khodo gweta le demokrata ple maro nu koton ye bloso e wayne ro kuotonu bo gweta yade yare zewedo ay njom koton to men gweta mon koton le mina wajinu mi